Sí, fue a Malena, y a Missy su a Marta Tata y Milea, o a Toe Ivan y Minute, y a Natalia o Letasi. Fue a Fole Tato, Pocala Metaton. Lo manuía lava al Bayati Fafon Letato, Potu Fasalau, y a lo Papena Matan o Fier Zulu Lela, o no Nila Vaso, y a Ole Liputia Mai Elangi Lelia, so Atoa, Vanganai Tayao. Ia o fuwhanga fo una wae ngā tae ao o le toi fo iato o walum whanau i a o onga o mufo i lato ulua wae aso le nfenga iai ia o le whapia ia e to ulu ti munga ia e tai tonu ia o nisi fo i wae ngā le tato ai e whapena ia o nisi fo i ia e so longa le lava pao lea ia ina ia tamawhai ina ia tato a taro sia ina ia maua a tofu sia o mufo ia ia maritulanga i timu a o naritulanga le ue upangatia voi ia ile fo ilia ile le vai a sio kio vai ua whapena po ona taunga tai po ia vai le ia vai po ile whatau a i supermarketi ia le ta iwa ta la ia whasfu po ime lusu wha ia to angara vai a whapena ona mo alum whanau whapena ona maua ia whatau wina ia vai pe awa o sio kia tu lai si po i paipa ua palapala ia ona ole ele lea po ila lea ia mai tulanga na ia e tai tonu ia e whapena lawa tau soi fuanga leo iai ia posi pa leina ia alum whanau ele ngata ilea al pensini ia So el tanal to ina mo jo yo le ole tau ole kuata eka ya na ole ola va ya mato via la lua ta la lua su tolu lua ta la lua su lima ile sa wa na paula le o pam ole o fa pena ona tau mo fi yo le ya mato a ole sa wa ile ya mato i ile sa wa pa si ku na sa wa na ole ola ole lua ta la fa sfulu tu langa na tien tatou whaataua ia le diso i nga vai taimi au a paule o le diso pito isili ni taunga o fie ia lela o alua ia lua ia o le diso le o pito isili o na taunga ta peina o vaenga la ia o lea e peto e mawhaila o na toi whaatau ta avale ni e tangata o le diso ia ilonga ia ua o le ua wa o umai whaatau ta avale ne ia bensini ia le ngata po ina i o ta avale alule wila electric cars o lo fa amalo sia mai ia tulanga po il tu la fono le se o ma foi tai ao e to fa mana tu atu i scooters la ila to wala e voi ma malo ci tato tu no lo fa nga i tulanga ile i scooters a ia i bike electric bike la ia ia o le tulanga po ile tu la fono o la sa sa fa tulanga ina alo mo fa nau o lo o fa pena ila lo i fo su no tau sanga ele o e ni lai sene a ia wana le maua i scooters Kurele le pe o taa vale a maua toi alwe e maile reka po o fele mea lea tuwai po o fea a o ia maua ave destroy e tiai e le toi whaangain e le o se tala pepelo o tala mo ilia a maua lau skura na ave a leo fatou faso i pua so o la ala le tauna au mai ai pe taunga ta ia e peo vaenga na ia e whamana tuatu e le o sea o inga ia se tua lalo Malu se tātou atu au te ilua o le iei nisi o lo whaanga aina ia vainga. Tau tua nā ia le tū la fono le wa whaatanga ina ai, whaatū la fono ina ai. Ia e le vainga fo ila lea fwe mālanga ia fo ia ilunga o awala ia tū langa. Mo ina ia tau sisi iei, ia i te ipo i ua whānau mai ia ipo i sisi sala ia pio tū langa nā. Ia tātou pokalamila ne aso tai tonu ia sa whamanui. Fa maliena lo fa funga mai tal tonu lo manuia uma ia fainga malo longa uma ia ilene yaso ia ai mai se foi ia to tali watu mai no foanga foi o lo fa pena faita faonga ia tal tali to foi le tau lava ona a pui puia ia ile tonga fitia ia tatu toi filo ai foi le taia o kisanga lubao tapsalaia Pato faso i fua Samoa. Senga ngana fwa ule tau tumali i Samoa. Ia fa malulu watu. Tato tofele wai. Tai au. Sulua ili tasi. Soi fwa ya.

0: Ko e tau proklama ako ki he mahina ni, ai ko proklama a mataki loa aeni ki he mahina po ou. Pea oku taritari mai a Pilipalo Ikoso e laine, kene whakahoko mai ai ko ngā proklama ko ia.
1: Tau inasi ai i he mo ui i ke i whakakakato e whataungia i he whanuani si a si kai o māko ki a ngāhi pāmiri kai o atu mua e tau pokalā māko ki he mahina ni aia e whakakefito i he tokanga e kita koe a e mau ako te koe whenga koe ke ngata a riaki ako te tatulefito ki he riaki ako i kai ke ia i ha uhinga maari e i he e tau pokalā māko ia o e si a fin. Ko e ngahi nunu a kovi o eri aki ako, ko ikai ma usia e tamako ai fie maari e whakasosiare, pe a hoha areva e loto, ko uhi ko e ikai kene ilo i e o ni mea, ko osi ako ki ai e tonga ko ia ne kalasi, pe ko e kau ki he ngahi tala noa ko ia whekau aki, ma pe a moi ngahi kau ngā mea koe koe i he api ako, tupu pe me he eri aki. Aia koe konga ene ku taku ko ui koe ko peer pressure o ku mālohi au pitoini. Mālohi au pitoini e he tau tupu. He uktok whakamui mānoa mai ai uhinga wha e ki te mika ia koe ai osi koe wesia koe ai ieri a kiako. Ko osi wesia atu e ngahi loto ia he ngahi mo tāfu ua ko uhi koe puputu o e whakaukau. Ko uhi foki koe miss out e he tau taha koe. Ai ngāhi o ngongo whakamuimui taha, whakasosiare pe koe, whakaekate mika, mihona to uako koe a koe pe moe ngāhi mea koe e kalasi. Moni apito pe ia o ku pau pe foki e whaeri a kia koe a koe uhi koe si o toke tā, tāke nifo, whaito o, whakaata. Pe moe ngāhi uhi ngā keke whakafamili, hangi koe putu, koe folau pe koha kātoanga. O ku mauinga ke whai ai ma teuteu pe koe palani, ki he taimi pehe ni tohi, ke mao he tokotaka hako, hawhie maarie, he taimi koe uriaki ako ai, e malawa pe ke i foki atu o whakakakato, ai ngahi ngā ua ma ngahi tutu uni koe koe o loki ako. Oku whaingo fua pe foki ngahi palani ako ia he oku ostu o silapa ako e ngahi ape ako taktaha. Pe koe curriculum, i e pēsi, i ako whakaaho koe o kostuku mai i he ngahi pēsi, whakaloki ako whakompiuta ke whakakakato, i e pēsi taulanga o pe koe koe o ngahi ape ako taktaha, ngai ake e proklama koe o whaaui koe, Q-Learn, OneNote, Teams, ai o keke pe uape ako, ai e malawa ke update ai e tōtaha ko, ai konga o Unity, i e wike, o kulotonga lere i koe i he kalasi. Ai au kufai ngofua api tope konga ia koia. Ka koe, koe, koe konga koe o kufai kia tokanga i he fia fini. Koe taimi koe koe koe o ku uriaki ako ai ai tamasi ako. I he taimi koe o kufai ai ha talateo i ha kawe inga fo ou. Ai ako ha new concept o ku introduce i he kalasi. Ka pati tau suke lau tahisi iku mahu inga ke whakamaala ala e fai ako. Ke whanau ako, ai kawe inga fo ou kotoa pe. New topic kotoa pe, tatau e pepe koe haere soni. He koe uhi koe u ngā u whakaloki ako koe ukulere i whakawike koe o ku te fito mei he fo i kawe inga koe ia. Ua pau ke mae mahi no ia, nga whaifai kuo siwa a manaki ia. He koe uhi e tokwhai a te ngahi mea ke he ia, te kike mae nau tolu ia ai fo i aka te fito. Koe tātāk pēhen, tau pēhe koe klasi ono. I he konga koe koe he nau ako ki he whika. Hange koe whika i koe ia koe o ha tikiri. Tau pēhe pē, pe koe tapa whā, pe koe tapa tolu. Ka i kai mau e he tamāko a i lo koe ia ki he tikiri. E te au walu noa a e loto tapa tolu. E i kai fumahino e ngāhi ngāwe whakaloki ako whikau aki mo tikiri ia ki mui. E ko uhi, e whai e whetoo aki, ko uhi, ko se lawe i koe a tikiri i pia moi fua māwhana. He ku ke he fō ke tikiri i a koe ke fua māwhana, pia moi tikiri i koe kufua i a ke a koe ai ngahi turi ki pe koe engo. Ai koe mea kuk tau siu ki ai, ta pau sai ai ape mai no ati mo palani ta la no mo sai ako ai te ko klasta ha te ko klastol ta ve fito ke la to si o ta lan ke ko e wike fiha pe ko e aho se he aho se e mama o e ya ke ako e ta mo si wi ai ha me ma ho inga i he kala si te mo lele te ka pau ko ka venga fo o ma ho sai ke ke ha o ta mo si o o si o ka ko e ke sai ako i he toko e ako he ula ki aha ko e ko e foki me iai pe ko happy ha fo ko hi ke update ai e tamsi ya ko me me ko ya ka pa tu se ke fana wa ko high school te de fito ke klasiko ya ko ki o lunga ho full mo ta wa ba o ina se me hilo aki ko uhi ko nga hi le soni ko ya ko accepti e CV pe ko sa autori assignment me tu a ai ko ofisia ko e nia ai pure nga ko i ko QC double A ko na autori ko na facet ya nga hi CV i ngahi le soni peni i. Pe a kua siseti pe fok mo no aho ke whakakakato ki ai, o i kai malawa e a ngahi api a koia o pure i. A i kua mea kok mahu i ngai koe kapa e whai ha mama o mei ha mei ha mei ha ko a hata maako o laka ake i ngahi wike o ku mahu i ngau pito ki whai fe mahi nao a kia e whaka fe fe i ngahi polose ki koe koe o ku tuku mai koe mei he QCAA ke peko se ia hatai mi ke soka ka kato ki ai. Fukata ata aki e. Ka pau koe sa utohi polo se ki i he chemistry ai kalasta hata. A ta pepe pau ke tāna ki e mahi na katu. Pe aot koe ki oke ki ai kwe ngā tāma ki ko uhi na iri aki ako ai ta māko oia. Pe a te ke ke kamata e ne whekumi anai ke soka ka kato ai polo se ki ko ia. I he ngahi api ako, ka pau koe reso ni koe ape koe poloseki koe ako poloseki pe ia ape ako e malawa ke alu ai tamasi ako pika tahini ako o sio ki he pure koe koe e kau fai ako i he ngahi reso ni sae nisi pe koe Head of Department of Science ke tuku mai ha wike e taha pe koe wike ua ke whakakakato ki ai ai poloseki koe ia ka o ka pau koe poloseki e ni o kuseti me itua me he QCAA o kui kai ha mawhai ia ape ako ki ange hawhinga maarie ke toki whakakakato ai asai menko ia. Pe i kua i peo tai aonga ha, o i kai ke malawa mao ha maaka me iai ko ui, kai ke te malawa ha mea ia e whai. Ko e toi whai ai pe fo i resoni ko ia i he te emi hoko, pe ko e toi whainga ke whakakakato ke mao e poini i he mea ko i ia toi taimke. Ko i nahi a pia kato lahi unau ngai ake ngai programa ke heke, ke whai ake e nau tari ui. Ko i kai peke ma o wako ai tahako, o ku text message lewa e programa ia ko e ni, whaka kompiuta pe ia ia te ia pe, ki he mātua, tau te whito ka pau na e te eki po a ki i, a tamasi i hako o pe omaitai ni hako. A tau seo ko whonga e no malawa ai ke ma o he, ma o le rei he mātua, ai taimi koe o kola i koe whanau me he hako. Ta koe nau moulo na tō he pasi, pe koe lue lue, pe koe ki hako, pe he nau tō ria kuna o ki hako, ta koe kuna o nau tō ria ke sopingi, pe koe whea fitu kuna o ki hako. Ka koe, koe whea mahino aki koe, o e tala e whea fini, o kwhea ma o pito ke whae whea mahino aki. Ai kau tahi whanau, pe na moe a pe hako tak ta, ko hinga koe li aki hako koe koe, ai whanau ke whakasisi. Ko hiku mahu inga au pito a e nau tutupu hake koe ni mo e nau ngahi whee mao whaka sosiare ka e amuangi a e ngahi whee mao whaka e katei mika i ngahi re so ni koe koe o ku nau whiri ke nau tō ke nau wako ki ai. Ko e programa tawani pe ia e tau programa ko ia ki he mahina ni ki he, ki he riake ako pe mo e te te wat koe ni ki he te mi hono wha ai o kamata ia i a pongpongi o a te tala monu ki he mātua tai whanau ka o māwho ke whanau ako i te te o ke fotu koe ni te mi whaosi o e tauni pe a ofa ke tau mauha te mi lerei pe a mo monu ia foki pe a ofa ke ola lerei e ngai whenga ako koe au kwhai. Koe tau programma ako pia ki he chef nimo me ako au pelu talve kosa.
0: E pelvalu kātaki ki mua ho ta ho a whaosi mai. Kātaki ke uki eke atu pe mua ko uhi he kumahino ki au na e whakahoko ai polokalama koe Pacifica Vibes. I he aneafi pe amoe ahoni, aho e ua. Iai nai hao ha lawe ki ai ki hane whikau aki ki he ako ai whānau. A pe una wako ha mea me he polokalama koe ni ku o swa hoko mai fo ke ngai tau ai au whaiai ngai wha ari ari mo ngai, ngai polokalama kehe kehe. Uiai nai hane whikau aki pe ko hane le, hano lelei ki ha usia e tau whānau.
1: Koe... Koe kātanga fuko e ni, ne uiai, i ahoni pia koe me whamawhana na e whaiva ai e tau kulup whaiva koe a e kolo kakala. Ai a ko, nau tau koe ku nau ilo ilerei e kulupu koe ni, o ku whalere ni he whanau koe a koe a Christopher Tauelangi. Pia ne nau whakahoko e nau whaiva i he funga stasi koe a koe koe o e kātanga. Ka koko seo koe ki a iko e koe meimei koe ngahi kulupu taktaha koe ni koe o ngunau kau i he i e kātanga koe ni koe me ngahi whaiva. O koe ki ngata pe i he ngahi kulupu pe koe kalapu tau ataina pe ia o ku hangi pe koe ngahi kalapu sipoti. Aia o tau ataina pe whiri ki ai e ai e whanau ki nau kau ki ai. Pea koe talu vai fukenia kamata anga me kamata e tau e nao ngahi ako whaiva ai ngahi kulupo ko ia tamo e ngahi organization ko ia o ku keke ngata pehe mauai e nao fie fia tamo e nao toe lolotang e nao toe ilo ki ho nao ngahi tau pepe culture ke ngahi ilo ki he ngahi fonua koe koe nao iai o ngā ulere mai koe mei ai. He kouhina, mei mei koe kau matakariko tōne nau kau i he ngai whaiva koe koe ahoni. Ai koe teu teu lahi eni. Pai keke ngāta pei he nau kau koe ki he ngai polokalama whaiva, pia moe hiva. Ka nau usio na nau hanga o whakalere ai ngāhi polokalama kehe pe i he ngahi tēniti. Peko e nau tokoni i e nau potnau e lātaki, potnau e kalavou ako ako i he kuki e ngahi keke i si te, peko e hae, whakahoata, peko e hae, a inu o whakatau, koe o tai. O ku nau ngā ue whakataha ai, ai koe ku sio ka aku, ka uia i he mea o ku ne hanga pao tolaki ai ako koe ai tamasi i tahine ako. Tau te whito ki he tau tupu, o koe ke pehe ke a koe ai mea koe whakahoko koe a pia koko. A pia koko koe a ngahi le soni whakai ka te mika. Ko eni, o kuna wā koe ai a anga koe o mo ui koe i tu a he lo ki a ko. Koe society eni pia moi ngahi kulupu lotu, ngahi pot ngai talavou, ngahi kulupu faiva. Nga wā koe ai e ngā aue whakataha, se tokoni aki, uowonga taha, ika ke te ngata ai o nau toi ako ai mo e nau ngai tō onga whakafonua mo e nau ngai whaiva tuku i whonua. Pea ko sio koe ki ai he nau, he nau fie fie, taha kotoa pe ko sio koe ai mari mari. Mahau koe ka whakafulo pula pe ni ihe koe vela koe a la a ani nai. Ka koe toko lahi koe kakai ni nau ahia ai paake koe ni i Longton. I he showground koe ai feitu uko Strathpine. Whakawhiawhia pito, toe lahi anga he kusio koe ngahi tau koe na e meime ke la ine pe e ua pe tolu ai otu koe koe ngahi te niti koe kufaka lere koe ngahi poloseki ngahi koloa. Oku meime ke

0: ani o kupai whakahoko he ngahi polkalama ko ini. Ka ngahi mea koe ki tā wako I whare a kou, tā wako he ngahi polkalama ko ini. Koe ngahi festival hangi koe mea ko ini a polkalama ko ini a Pacifica vibes. Ka malo au pito pelwale tāna ki mai ki tau polkalama o eponi, ka tau tok whelongo aki I he polkalama ako o e mahina katu o.
1: Malo.
2: Koe o ngongo me he reo o e otu wanga o whā. Voice of Tonga News.

0: hoko koe e tawha koe ke hoko tanga hui, pe mengai tawha la lahi whikau aki pe moe hui. O la tau pe i hoko koe e he tui koe ni maa pe koha palo pale ma pe whikau aki pe moe hui, i e sino koe an oi tangata. Ne kau kei ni pe mokina o tolo koe aku nau whea pe moha palo pale ma koe fasi fuoloa, pe koha palo pale ma pe o whakata tau ke li po ti. Ka kei koe timi ngāwe ni koe ngāwe ofa e pe kulupo lo tali, pe mi whakato ke lau koe anu usila i wanga nui. Kai whakata tau ke li po ti ko e nau ieni o mhatu unga i e whi ngāwe aki pe moe funga waka koe a o e siasi o si sukalaisi o e kaumani o ni ngahi aho ki mui ni. Ka kei whakata tau ke whamala ala koe a lo tangi o vanuko nuka, koe timini ne fuolo a ta upe e whi ngāwe aki pe moe timini ki ono fo u koe a ke whakahoko a ngāwe ni. O tataki mai e timini e Dr. John Vendelin pe moe putu ngāwe mo ui koe a o tungani i ono whakahoko koe a o i tafani. Ni mahina pa mi ki he matao tau ni e fufie mao koe e kakai oi whonua ai tafani. Ni whakatatau ki he ni whakamala ala, koe whakamole lahi whakapaanga i au whi awa pa mokina tolu koe hao tau kāinga, o ku whenga whakawhaito o koe i he tafani kinu usila. Ni hoko e ni ke tupula ke a loto ofe e matao tau ni ke ne whenga i, ke whakahoko mai ki tongani e ngā ue a ene timin, a e ni a o ku hoko i he weekend ni.
1: Hey, babe. Ngā wei e porokalama koe ni he ngai ta. Ka ko whakahoko i he weekend, mea koe ni okui koe koe tafa whetongi a ngai hoko la lahi sino, eh? Afo plastic. Tō taha koe ni o John Vendelin koe koe whaitafe ni whaipoe ni a baka whakamohi e. Fuoloa e ne tōto whaona ki tonga ni mau ngā wei. Ie mala e koe ni tafa ki he hui pe moe ngai. Palpare mako ia. Pena ne mahi noe pe ke diai ni iro pe lahi palpare mako e mau mau e ngai hoko tanga hui o tau. Kai ngā hen, ka tika ipiki lāpa fuki whae ngā. Ok, koe, whinga koe ki whakakatu ngā wei tonga ni, ko toko tahana ni hanga, teke mā loki fuki. Uhi uwhia mā uia ke whakalerei e loki tawha, hikia ke rea bolo, leleia, te sophisticatean, uhi ke ua hokoha ngā infection e ose whaito o. Pia moi loko fulo mea ngā wei. Ok, wāo mai ngā wei pa nā tau tawha. I choinje ua ku whae mōni te, nai choinje ua, ane afi nai ua, osien whika ni mai ni bongbongi ni osien pate. Hoka tuke whikau no, ua bongbong, ua e whalaite, ai me hongo fulu fi, visit koe ni, eh? E hoka hoka te tau kahau, ko tau tānua koe ni ke mō toko ni mai, ko hui koe no funding i porokalama koe ni, unai whai koto pēmi me he, voluntary donation me mūt. Me avarisi he tola nusira valua whakamore, kui whai toa toa ta, ka wena to tongi na nofo. Ka pai aloha taha tongani ki nusira ke whai tafa koe ni, I he tola nusila ia ua mano ni maafi he tolu mano, e to tonghe toko tahako ia tuku kehe to tonghe ne nofo moe, mohano whaamiri mga hinia.
0: Koe lo tangi o vanu kunuka pia mwini whamala ala whikau aki pia mwini tunga lolo tonga koe iai e ngāweni. Whatatau ki whamala ala koe ia Dr. Vendelin, koe ngāweni o kulelelele i pia whatatau ki ono palani i. Ika koe ia peka koe ni wakai whakfu i tui tui koe ia ki he fonuani, o futokalahi o pito i tongani a kina utolu koe ia sika kakai o fie mao ai toko ni. Kau ikai koia ke malawa ke whakahoko e toko ni koia ke a kina utolu. O makatunga pe eni pe mingahi uhinga ke kehi. O kau ke ene no nofa mea ngāwe koe kau ngāwe. Pe pe hefoke ke he ikai koia ke malawa o fuko e whakamoli e whakafolau whakafaito o kinu usila. Pe austele lia o kau ke ngai whanua kehi o tu a puli a ngā. Nei whakahoko ni hawhia polokalama mā kehi ka konu whamana tua a whamama manilahi koia mo uilili. Pe koha ata kai koe haku mo uilelei i hene tu ufuataha pia moe sae ni si. Ika koe peka ane whakailanga a heri pia mono hi fuake koe palani ngāwe. Kio no tata ofie whakatokolahi koe e namo, kai beheke ngai whakoutua koe haku tupu o maratu unga pia me he ata kai. Whatatau ki kawe inga koe a hono whakahoko i ngāwe ni pia moe awha manatua koe a oi mo uilelei oi ata kai o kupehe. Ke tu ufuataha pia moe sae ni si. Ke malu i aho tau ngahi kolo, pe ko tau ngahi community. Ka ke whawhalanglang koe ke polo kalamani ko ik minister pe ko ye putu ngawe, Honorable Dr. Siali Akau Ola. Ne me hendi pe me kau whakawhike ke he pe ne kau whataha ki ono whailonga i oi aho maho ingani, o tau te whito kia ki nau tolu koe pe me ngahi community. Koe putu ngawe koe a oi ātakai, kai pehe ke putu ngawe koe a oi mo'ui. Whatatau ke whamala ala koe tuke tāpule leo leo koe putu ngāwe mo ui tuke tāfusi fifita, koe mo ui lelei koe kakai oi whonua. Oku mātu unga ia pia miha ātakai koe ia oku nofoai, o tatau pe i api koe ngahi community kai pihe ki hei whonua whakaluku fua.
2: Ko sae nisi, koe mā mai aku nei whakahā mai ki a te ki tau tolu, ai mo oni o Ngāhi Wesia o ku hoko ki o tau ātakai. Me e whēliuli waki e ea ki he mauanga vai, pia moe kaveinga o e vewe, o au ke Ngāhi Loto mo ua mo mawhasia. Ka pau te tau tuu whakataha, mo sae nisi, o tau whili lewa ke tau ngāwe aki ai ilo totonu, Ngāhi whakatotolo kua whakamooni i mo siwi i, kene tataki e tau ngāhi tuutuuni whakapule anga, pia mo e tau ngāhi tō onga i e community. Koe sae nisi o kune omi, ai whakahinohino, ke tau lava o mātu uaki, ai ngāhi palopalema, whaka ātakai, whaka onopooni. Koe ilo whakasae nisi kotoa pē, o kukawai ai ngāhi ilo, ke malu iake ātakai, pia mo e ngāhi community. Koe ngāhi kolō, o kia e whānau, wei ka kailalahi, pāmiri moe kā inga, ta moe taha kotoa pē hio tau whonua. Koe mo uilelei e tō taha kotoa pē, o ka mata pē ia mei api, moe ātakai, o ku tau nofo ai. Koe ai e tau hoko, koe kau taki, koe kau ngā aue, ta moe kau pou pou, o tau mau hawhatongia, ma mafa, ke liliu ai ilo whakasae nisini, koha ngā aue pau ke whakahaofi, mo malu i aki, ai kakai moe ātakai.
0: E taim tatau ne mea heine whawhalanglangi koe ake polakalamani kakoi minista koe ngā oe putu ngā aue mo ui, toke tā siali a kau ola, na ani whamalo ia e whingau aki kotoa pe, ai putu ngā aue mo ui.
3: Whamalo aki he afisa kolo manuka, ka mā e kau take kolo koe ni. Ho mō whae ngai whakataha koe ni mō sēla. Ko sēla fok, ko e taha ia waa e potu ngā weok mau pōre pōre ai. Hene whai tō nunga e whengai aki mō e funky community. Pea koe taha ia mea mahu inga kua mahu inga i ai. He o mai e pāowhiang e tau ngai whakataha. Pea ko tue kake ngai tape he waa koe ni ki he ātakai. Ka koe ngahi waa ke kehe o e potu ngā we. Ki ono tau i e ngahi. Ngahi ātakai une hanga o kake ngai tahe ātakai ki he maunga vai ko anga alamea pe heka kawai pe mo e ngai maha kou kai ke pipi. He ko tui o ku mahu inga ia patu ngā oe whato ngai hake. O ku lahe ngai pole i he ngai kolo o kai ke whaifu vāofi ngā oe. Pea ko tui o pau ke ton ke te vāofi ang e tau ngā oe. Ke tau palani whakataha. Palani whakataha e tau whononga. Kai mau he kakai kotoa pe. Tatau i pepe ko e kolo i tongani pe ko ha motu i hapai pe ko liua. Ke tau ngai whakataha ke toi mālohia ngai tau whingai ke mauha whanua ku moile lei.
0: Ia ka kakatai pita ngai uni o ngong whalatu whanua ne malawa ke omi ke tau kau whataha i he hoani. Ko e sipoti te tau hukat ki a ipe me whai o ngong o sipoti ai whaleni se misi tu ipulotu.
4: Me he malai ko ia o sipoti, tau kau matape me tau ngai sipoti whalatu whanua. Me he malai ko ia o soka. Ko mau mai olofa mui mui taha me takai hongo fulu maa nima o fiai Major League. Kai pefo ke takai uanga fulu maa taha o fiai Under 12 League. Yani hangata na vutoka vevila anu koe tulu e kai koe tolu ke taha. Kai pefo ki ke maa hanga la venga tonga epe mo vei tongo koe taki poini e ua. Koe va inga koe a folaha pe maloto haa pai ni tolo ia. Ia pai lewa i timi koe alongo teme te takai hongo fulu maa nima. Ihe fiai uhi Under 12 League. E koe fiai uhi enia o kuwa inga tui fiwa ilonga i whanau fefine mo tangata. Ya ne poko i fukai ha te hui a longolongo he kaiko tolu ki he noa. Hau kwa ki ono tau whare i a tātaa la paha, he kaiko nima ki he ua. Malo hi poina vei tonga i he Maurice, ko i kai lava te Maurice ke whakakakato ko i e vai ngani. Pea toi malo hi poini foki mofolaha i e Talasiu, ko i kai ke lava te timi ko i a Talasiu ke whakakakato i vai ngani. Hau kwa tai pe ki ono poko i nafutoka i nuke tulu he kaiko e wha ki he noa, ka umaa foki a ano toi poko i e hifo ulua ki ia a hifo ua i he kaiko e fitu ki he noa. Ko i fiahi ko i a hipo he lala manongi, pe fiahi ko i kakai fifine, i nau pai kotoa ki nau tolu ia i wiki ku o si. Na e toi tuku lolo pe tim fafono si e fuku he tau tahavalu a tonga, ke tim si e fuku he tau tahavalu a Samoa. I he nau wa inga hono wa, he nau tuot ki nusila, i kai ke tolungo fulu maa valu, ke tolungo fulu maa tolu a niaf. Neongwa ulungia ko ni a tonga, ka koi taha ni a va inga fe pore pore, pia mo whahalo mamata ni whaha ko koe he tau whanau, o taki i mai pia he kapten mo ikwaka koe, ka koe peka wei fika fitu koe a tonga atu i moana tai. Na e ulua ki fotu pe foki e tonga e fofoa poin ke papatohi kai, me ha tatao ni whaha ko e tai, ke taki a tonga koe fitu ki e noa Samoa. Me hangi u whetongtongi e pia papatohi kai ia i he whetongtuki mai e Samoa nau tatao. Ka umaha whako no tarifa foki a te tonga ia e nau tatao noa, pia me nau reo kolo koe ko amanaki soane, ke taki a tonga koe taha ua ke nima Samoa. Na e ake mai henia Samoa ia na whakahauko hatata ahoko hako e tolu. Ke nau take i pehe mālolo, koe wa whake taha ua a tonga. Whataha ke mu nau ikuna e pe vaingani e kai ko tongo ful ma val ne na to lumia pia ge tim si fu ge ta ta val e pa pe ria ni no sila ya to na ki ge ko si ya kai ge pal mo ful ma hi va ki no ko na va nga fra o si pe mo tim si fu ge ta ta val e kala pu ko ye tala na ki ya to na ki ya o wi ke ni pe me to pri nga ko fa fo ke lo pre ki ko ya no sila e na sa ni ti tonga ko ko shenon fi sel ki na squat ko ya ko fri fri ya to e fe i pu ple di slow ye ma na ko fo ke ke na fu sel ke squat ya lo pre ki ri nga ne va nga fa mu mi ta manu sila ni fai po mama ni aga puli ni ni fa ko ta wa fi wa tolu ki mu o ye pe ni mama he tu ki sia pan ko o si fo ke ni re pa kon tule ki pe mo ni kala po ko ye mi sia pan ni to shi pa ko lubis pe ko ni to fo ki ma ye ki nu sila ko ni fo fo ba inga pe ni ni fo ki ma ki nu sila e wiki ko o si ni hanga to ni ti me testament ma ko be bila ye pay of plenty o to o ai be lo to ko ye fa ya ko lo pre ki te ready ko ni fa fo ke ka fi sel ko fo ma ba inga ko ye fo sel e le re puru fi fi ka ma holo holo tangata ko ta ha ye ma tau ne puri pia mole, ne kau fawete koe alo pere ki, e nau tua koe ki South Africa, e mahina ko o se. Ia ikehe koe hipu koe plati slow, wafe wano, faha koe no sila pia mo Australia. Koe pa mui mitaha pia me mala e oisi pote.
5: Koe tau wongongo whalotuponua, na e lavalelei, ahono whakahoko, ae katoa ngai, ae fuafua aho, oe kautaha fo ou, ko fotuu, ae kolistu tuku ko piula, ihe ahoni aia na e whahoko eni ki he New Inala Hall i e tapaaki ko ia o e shopping o Inala. Na e kamata aki pea hono malanga i o e aho na e tataki e whaifikau si one are ko e whaifikau malo lo ka ko e kolistu tuku o e kolisi ko piula. Na e whahoko mohono tapua ki i o e ko miti ngā ue ai kolisi ai kolistu tuku. Pia na e hoko atu ai pe ai polokalama maumea tokoni mo e ngahi whawhiewhia o e aho i he hol tatau. Pea whakahoko ai pia mo e ngahi tukupā, whakahoko iha ngahi tau olunga mawhana ai kau koristu tuku. Ko e tau whasiko ni oku hoko e o atu ia ma ae. Ki mautolo kotoa pe, o kumo whanongoa e tau polokalama boni, tau te fito ki he komiti fo ouko ia, mo e kautaha ai koristutuku ko piula.